Ai o wa Yesu be wu ima o. Asani ano su wu. Ati me no bi anu ya no wa si e bi. Abaya sa ta. Sorry, you're me, I'm a Siam. Oh, don't be. I'm a Siam. What's in a yay?

0: mho nso a tano anafo abankra kye wo ho e de afutu amatimamfo pa na wasa da wo mase wade bi a wo mo yoye ho
1: emra shebedwani bi owo bibia ne anwa so bekwa no bo brighter samo abrefo wo ma asem bi so se ye kwan so no ye wo container trucks bi ene nam so as ye anhye ho anka ho asem a ebetimi dia benidi ababeto o mayi so
0: saa containers na busu amnim eduba bi aya etimi firi kura ka no so beto fom na asa kwan no uyi kwan no firi ho a etimi sa kum nipa na ene na wa mc wase wo makwan nye na ne ye nye nyina no wa hye da abo ana akwa akohwe se de wo mokan san se sin is believing
1: ye be kwam no ne nsemu se se russia fo ani abrepa misan sa hodie akodie a edi ewuo a wo mototo edikọ Ukraine no wo city sa hodu e hokra de na amansan nyina nim se hodu wo monko ho no akwa akoye atete ensem pii ka wenum ho ene ye de som se kase body free sompa 106.5 fm akra na na kodje si company limited no pa no nsia kase bo eno no ye ne ye de kase bo yi esom wo no pa yi eye me die nyame ehira no akosua ago abuwaje obetimi so afra me akosua nhira me ne medoba
0: triple a mine ejapia apam dada

0: afe iwa som na se oda so da mpam aka ho sode kan ho hye na afe koisan se wo man na wodam no eye moving forward the man ya erane enente onso enene rane mum ya sha se afre wo man ya tentene ne abobo ano na aban lawyer penny eka ho bie na eho na yewra dubu ahen ana afe ni pemi ni bia eka no ho ane wo man no wa asem atwe na enam sai so ma asama wo mde bo ne kwa du nyina ne se 49.1 million Ghana cedis eye wo man ni sika nanso peni na fat kwati kwan pese wode wasa ne sire ni wode bo ne ho bra de chechire na busua me hu sampa abrabo di aboa no wie kura san koda nyame ase wo so ma ye bo nsembu hu se ah fa ho to nyame so na de nyina di aboa nanso se na ntoma katade so se de enkra no chire na eruna yewra just serem saye bo ho amane na watrode akwakoto wiase nyina apa no sompa abri bia yene na ese okodie nsiamu ani a ewoso ono eno nso kokko boss bi na wo chese sa 49.1 million Ghana cedis no wo mo kan play anye play nkuma e chere se e ya ban sika esan se government bank accounts mu ena ne eda na nso wiye no wo mo hunzo owura dubu ahefa anya nsa kwan akwati kwan ko bua nkura nkura die bi pa na nkwata wo nchan ya na wo kwa kwa nwunu bi e de afa wa kwa kogumu na no sa no na eye hon abra wo mu aban amane e no sa e ho na wo mu gina so aka ne prince aban sika bi wo de awasa ne sire mu a eni kwan sa fa sa akwan no so ne sa e ho nti wo mra meyi ne ho ano na no na asa no wo kwoto wo mu atwe atwe atwe a ye ra ja sesire mu sa de atoso e che se wo mu sa aban ne de wo nem ne bre na kampese wo mu sa adaje ne sa e ho nti akwa kyira na wotwe ebesi mu no na ensem ni nyina wo ma bia de akwa kosi ne to no kure bia efiri suru besi ase ye aban ni mu de bo ye wura dubu ahenko adu no ekuta ensem se kosua ye wo no de bo ko adu enti nya de a afi na wo mba twetwea e de akro ne se ho nti wo mu gusua ejina ba bia wo no mu gina na ye wura dubu ahenso wotwe nenso ayese tai wotwea na twea na wa hweye anti amobu no ene kokuma abu akwa wo hwehwe no na sadie munsem besi e sompaka se na aboso e besan bie ni akyerew
1: me kan wo se sompaka se bo na wuti e fri sompa 106.5 fm Accra yatena ye kase ye wodome Watermelon Street e ben Rising Sun School ne ho eno sompa Accra ye de kase bo yi e bre wona na ko jeje si company limited na Leicester Ghana limited omri ya street pace ene ne brush up adwa so e ji abaaba na ye toso o mampani his excellency John Dramani Mahama wodi atudwa se na administration na na memu na e koso no wodi tudwa se aban sesa e betimi ya ba na se womo som wana bemu no adane adane de fa ne reshafo no ebetimi aba na oman no etimi afa no ntoma pefra ebre woni ade hie ai wo vote region ko hie ade fa no reset tour and citizens engagement no na his excellency John Dramani Mahama edisan semi eto paso mo manfo twi na basa ne sira wo chemse reshafo's coming more reshafo's coming be ready to serve

0: afe abusua nsam ne yiwa som na yentutu ne sere ne nabasa emfa mawo ye sha se de afire o mai court na court ho no ensam a eda ho bia wo mo twe ne se wo wi anam no ebi ye yura be na da twebo si akon chema wuntumi ene pp chema de ma asante manta se se kura wo se wo ko national na asam no wo ma twetwea ne ne na court abu ni nyina ebrim eno na wo mo bo no ko adu ma ko ma ko nsia ebi ene ho a wotimi nya ni tiri didim ni nyina wadi ho fo enam sa ya so ma se se judge de na yi no bo pono no so 20 years imprisonment ei asam ne die binu mo kasa ho pa na kwe court dan ho abubu die wo gina ho a bra na justice audrey kokovite wade na yi ne bo pono no so no ena na opon checheku wono so die de ya ko nyina da won na timi hu ebu ho atai na na akwa bo
1: mejo so apam
0: ei na ena wo die de kan twa court kro na asam no court no mfoni bia ewo ne ne akoso ne ena afemfin sia du onu na aye tete no sa na te a boyemu
1: apam se ena enye ye ni je eh bo sumi asantemantem je ni edima mpt

0: crazy wo mu anya nsa be ye wi tini ye ene ma mienu anya nsa no ma be ye wi no aw ne na korono samne sa na ma ne ma no en shede ni ho ko ye kru mo na obo korono a wa on fa ohun ni sa tina korono ne ade ade ni ho ne mo anya nsa no ma
1: bibi
0: ene me no ka sai me fa fo bebre a me no mo si so me shia mo a na me ka chese me no mo ye age mate binu kra me che o ma wonye ni because babia ye page aye no de wi ase na se no de ensa ase ne so aye de o mo mo boda ma boda
1: oh
0: yeah but me ka chere ma me se se me je ya sorry abetran na de me ko school fa o mo a Eurade mo am won asori. Ma men kan chiro nipa bia otie me anwumre yade emparese no. Eurade na betimi aboa wo.
1: Amen.
0: Doctor de wo yebi. Ne mo so ba sore firi so ya Eurade.
1: Thank God.
0: Tieni yo. De wu nura na yeye na yeye kakraka no. E ka sika nkwa nko hu da.
1: Davida.
0: Tieni ye. Dia ne wanya bi na otekae mu no eya urade mo a odeka se waji aduro obi ko ji aduro bi obodam
1: aw
0: tini ye o obi ko beni ni bi oba no obodam obi su kra ko no na busafo ehwe na pem ne owu kwan so
1: aw
0: enti die tim ko ji aduro mpa ese wakwa ji aduro sika duro ni ade ade no urade ehumo bro bi yeden edi akire anya sa nkon kon ba Awurade nko na betimi aboa wo. Azafo fa Bible no. To 2 Kings chapter number 6. Verse number 26. Whatever free 25 no.
1: 25 no. Okay. Asi. Na kwam kase ba Samaria.
0: Na kwam kase bi e ba Samaria.
1: Na hwe.
0: Na hwe.
1: Wo kan won si. Emu. Ara de kosi se woton afurumu deje bietebena aduowotwe na mubro bedi kabed abupen nan
0: mubro bini ko mubro bini
1: yes
0: aha
1: okay aha wose na mubro bini kab abupen nan mu baako je mietebena nnum wose na Israel hene Was in Israel hene retwem ofasuo no suwo no.
0: Na Israel hene twem ofasuo
1: no so. Na oba bi bon no se.
0: E na oba bi to America.
1: Yes.
0: E ko koto nanim se o hene me wura. Aha.
1: O wura o hene.
0: O wura o hene.
1: Bua me.
0: Bua me o.
1: Na wase.
0: E na o hene ne ka kire ne se.
1: Se urade amwa wa.
0: Ba bi aye ye no mi. Situation ya ye wo mi. E ko ma de wo no. E bi a de de me. Me ye o hene de ye.
1: Yes.
0: Na so ba him fie wa. Men kwa na men fira ni maye musa musa
1: sa
0: prince ne princess yay omo ni mata biyo bi shara so che ne aye dry
1: ne fast na oye
0: aye fast na oye obi antwa fast ma no first na ko didi 3 times sa and na no breakfast ni escape na ye de de de ni na kwa sha run 3
1: sa fe fe
0: so de be ya wudi a
1: wo de be da
0: ni ye de maku aka ho Na de suo.
1: Hey. Wow.
0: Ye di ba fo da wase.
1: Amen. Yesu ayi bi o.
0: Yesu. E ya ko fo da wase.
1: Amen.
0: Asa be ke ase. Ma ka ni ema.
1: Ye easy. Ye easy.
0: Na de suo. I want to come. I remember say ko school na. West guide my own and Jessica papa bia
1: saying
0: I will be okay very fortunate for us na your kwane so na o gari factory bi wo ho ti term bia na o gari
1: yes
0: e wo e bag num ti say where chin e beto a gari befa e mon po play rice na e beto a
1: ni nyira e befa
0: ti no an say e besere ma me say sra wo de
1: Awano,
0: Emra, oh
1: my God.
0: And I, Yakwana, Yana, Yagarini, I did Monaguso. Yeah, catcher and said, or the onfa, I want in your day.
1: And
0: talk on the other two at the end of my.
1: Yes, you know, I see.
0: ɛne wonya di no anɔpa anɔpa bɛɛ 10 na kɔbɛma break around 10 ɛde wobɛgyina